akuru kwa Clemento birigoto mengora se bonsipi palipapa siriti ya bambu wapano wewe uchia se haba Kenya bonsipi kero toge ndetiko ganya mangana kuruchinse mochiri chia anakuro asaba na basiri bukima wapa sabotukubu ugo kira lero na bago tuko toma engora na ago sabira na amaya

0: esimio kiwateke karore gusigusira mkopa device protection nere kogokonya kuhirana online rende simiao ogendere kukwana naba nchobao naba sani gose naba teja bao mkopa sim smart pesa smart sms enamba yike bande kiao guchia sinamba 40490
1: Father in charge, Our Lady of Mercy Kebiriko Parish, James Obaigwa, nigakwaligania abangina ase semina yokukwanera amangana ao yabangina gati abo obokina kimoikabuna omongina omukatoliki family life naboigo amangana ye afya yobongo gose mental health nejumamosi ye ekitaliki emerongetato omutinyo gatano umwakoyo o 2026 Kebiriko Ibara gochakachinsa isato chama Nambia Ntotuare abageni abubago chakoto semia Mwensi muhaliga niwe
2: Bono nabo kwenye tuwa yari kire nkwana ya lero Ata wa istigato ye ili guti yankyo Ikiagira bono kwenye tuwa yari kire nechi nsichitu chachiri Chatikiri chile kemero ngebele na isano Asumurubili weke bago Ili ndi bono buna kwenye tuwa yari kire igara Kini rinde tuwa nyuranga mangana ato etaniri Kugura bago tebaba solinga maji mesidi unga Sasa leo mesidi kapsa Na indi rinde toke ndeto kutume ngurucha saba kenya bonsi Usiri habana besukuru Na indi abangi gori mase umuriro Kinkiri gento kire ekia Kiri gento kire rice Na indi nkiri amangana maya Asonde buensi Kupono nga na kiko iranonye niga bia, Na bia tosira sire iri gotu Kia lero nkia nkiri kore kana nga hige kuru ngeke Uchikondi kanda kwa tatuwe simi yao ika Eye moi verenda yunga nga yole na kiko kendeta seke bago Ase omobaso olero Kia gero roche nga nabatu wataka ukwane rama nga Kinti kato chito ya kwanele ankyo Nungu mochadaro olero tika tuyo siku metu uchi anki nyasa Uto kio kuturabu kibia na kurabe virabe bia Rindebo nonchira tiligo tebe mwagendi Abu nobi ato ikiri aserero Kondeti kanda kumanyiranga nga yore Yena kio kendete neke bago Ase aramisi ejiga Egesa
3: Mwakavati
2: Karibu
3: Asante sapa Kwa mwagendu kwa mwagendu
2: Mwagendu
3: Kole kine guru mwano mwagendu na kwa tebile na kumishi
2: Mwagendu Okay, egesa aya ya tarukire na bako enyore wetrase WhatsApp ya 0724-256504 kwa ugendra kumanyanga na ki ense ya itagendra tukuruwa se ense moyao egesa
3: Halle egesa
2: Karibu
3: Wakiri huyo mwano mnitomo kote
2: Nko irabo kare karibu
3: Ya asante sana na ngoikiri kiano nguno omu ito yunia yoto kanairi
2: Mhmm
3: Wano rende kakiri tukorele liyaka kama sarakata higo Amori ya tukore kanitora masabo state house Na ande wano togo segele la toko iwa mga nanda wana waito wa infaveile una waveile
2: Masabo state house yare nge poli?
3: Yami yare nge sabari pati amini Wano rende wano tiga tukore nyasa irene nande teria waigo liwa rende wanyo ora wana wabanyo oro mokongo mba tenya pole nyasa aparende nga kibine yega Eji sikuru che hito kaki inisati kito lige relishi Siapa sih ninggal anda kubungka sih dong? Si giri ribu nasi si dirisha. Jika ciri si gusus kurun ni jago sih bahaya si giri dia si dirisha. Ose merang gue dia si cuma. Jika bate emek urus ni si payah si gusus. Siapa sih ninggal anda bawa ente si matro ni si si kurun ente si si masih si dong masa. Siapa sih ninggal at least jika hati nari tora kawannya. Kan dia mau mukul tu nontramu.
2: Okay. By the way, nanti linde gang kau tebi gang ah. Sikuru ndeyo nsi mwono iti ya serikali Neba kwanza atika iti ya banyene Egi se sikuru so mwano wako soma Buno mwiboli Nore nobo maene Nobo ene buku manyanga ki Umano nenga ya kurara Abane sikuru inga kibakura gerira Tari nga kukubuli ya sobo Beno kukubuli ya soko manye Kero mwachiribu nemeru bili ye e parents meeting Mwari muta yorako mochi Asogo tene na nagota Mwono abana abange kero kuhiru mwana grade 10 Totebe ni chikuru chichi secondary Kwa sekiru kwa iru mwane chikuru new parent, new children Chikuru chinyenge Ange chonsi Iko mwiboli Nko iku mwole tuwa yesu kuru Mwako baba naba kalisi bako chikura rase chidom Onye buno mwiboli Kwa wato mwano lese chikuru e boarding Ebe na yomonye nebe na yesere kari Ebe na yekanisa wotefa tomanyeti SH dom buno mwana wakorara nakichire nayo bwata mamocho afatali obali mubakwange nganko bolira magoso lakini genda yo bolina ki SH dom buna bone gente kikyabaire next parent meeting was next academic meeting mokobori class teacher no say abali mubali batenendete boarding akara mokonda meeting okonyora abali mubonsi no bali deputy no ale principal abali mubeti nakichikoro kwa accommodation ti hostel boarding master boarding mistress elinde mwaboli na kimwalimu ale awa children safe ko manyete school bune yega no ene ya yete na rubega gaso mwana yeto mo oyo mo nyaruka e national school etina titiri ase etumeshege na ye master school chiri chiri osegete buya ti school chine na ugo te school bata bana 800 na e ine school enene na ine school ero osegete buya e national simbuse sasa isi ndo wano mbia koboli ngaki eskuru ena kia bana bakurare domboli na eno mwano weke ragota ikaende eskuru kwa seti kire klasi chomo tayi naki point of concern ti domu tia bana baito nakitire aya nonye nkebara kwa igule nonye na bane eskuru bune ti eskuru etichanka ti de eskuru ti primary ti CBC ebi mwana vigotonye cho ime nye mbure gatu hea magogo hea echo ekebara bono karama nyanga kino ene echo kwa sebi mwana viko kendo mwana kwa chawa tena kimami ama kondoke echo enda adi shure obono buke mapu mwano boli na ki ticho che sukuru nga kichiro mwana gago complain ntango tole na kiti andoko kenda rando mde wole na kiti choe china kiti nandoko te abali mwa sobi yanga kiyaya aigara banaba ito ese choe ye kora ba ibo liba kuga toa babe kaga yege sanga kikura mono iki agarabo ne sukuru yeno nye choe nchiringi ya umwana nkina nkendo mwano ngoto nyare choe meye sukuru onye domo nchiringi ya ankina nkende egi ntonko bakirigono mwiboli emere mu yawo yokubwati tari ngalirwa ikiru mwana gitege sukuru genda bono kwa motegera sama bako yabalimu mbu yakora amanyana ke sukuru eje he no nyene do mugana ki abana bakurara e sukuru eno ne dining igana ki abana bakuragira e sukuru eti cho eti ngakitire elinde naye gakino afadhali omogosa na bali mu rusio mwana sukuru eyo kubwoto nyore nde tukonya gorengere limona mangana ena makongo kasi ni rispa mbia monogo teba kuruda diaspora ogo teba yani iyo news ya watoto imenimaliza nguvu aki ukweli rispa leo tumeisha nguvu imagine oko genda pone sukuru kwanza can't imagine ya baiboli ya kerugwika oma ya konyora na ki lidi oko maga maga tuliko ramano kendo yani oko koku otarakwa bono kwa manjir 16 kwa manjir nga bona buna abako so yoga ndenye kita liko sana kijani obe is not easy is not easy andro bosire ogote baiga polo ucha seti family abasiri abana babo mbosika nobo mwari roma yo just as ninkoro chokote baiyani pole nene seti family chyo imagine omoiboli yani aye I can't imagine nonya babate wange kasi nene kaocho manye family na baiboli ngomano obo bono ujire ukure esukuru Halegesa? Halegesa?
4: Oke moko wati.
2: Karibu.
4: Odi odi.
2: Karibu karibu jidito mwano peresi.
4: Kero tingwe tibu ya. Kero wosi diya wano metenga ne skuru bali.
2: Kabisa. Yani ya gosu yu boba asu mwiboli. Kero mwiboli.
4: Ya gosu yu boba. Ande to ondo ka sinda chito nga abana tuma eta sibaga kale mesen baga kale kuriya bona to agirwezi yani go sinda jo wa agirwezi kuna mwana wota iyo
2: o wa agirwezi mo se bana aba bale ba menyoka go jo go o chiko maga maga can you imagine didi to ko maga maga to ro jo mwana
4: ne gente ke kon un moko
2: gasi we
4: ne gente ke kon un kuru ngora a Kenya kuru ngora sabantu ba nakuru na den kuru engora saba gusia bagima onde na bara toke kera bagusina abanga omenyete na kuru
2: ehe
4: oyo sirio mwana aye oyo mwana aye anyolire nchali agocha kuinyura nga mama ne skuru na chiete kanyora jingo meji ento ya kabere de skuru cheito ewe funto na ndebe engenche ngia toa abana baito nto babetanga ne bisibotwa begete mbasoka
2: ehe
4: kimatro ninchiro ne kipatro ninchiro kiro seri wense masi chinyombe cha bana baito bakorara
2: ka kitoteba botambe nga matroni uyo goseni ni igaiga etse domu inse moga
4: ya ya he
2: toteba botambe nga noba gwenete korose dikubarare
4: mokoba tingirigento kia ekero weto inga dine matroni na bana bayes
2: we
4: kero weto inga ne patroni ole ne skuru keyeta bana bayere teime
2: oyo mwalimu oyo renge domu edomu kapteni edomu kwerende ese bayera nga kia gotagoteba gose
4: egento nare goteba neke ayi abeire unegesa unange digital mwana operisi na arure ngora but here way forward igatoire abana baito ntu babeke bisibonga mbasoka
2: ehe
4: tubabe kera so botamiro bore
2: yana
4: no yese kera jitense na to eto botamiro onde gwensi ora okolire bibe obotamiro obugia omwege ne yeso otoreke na enjo abana baito kera so abone tirutse skuru onde yiti risha kira hobia tiji gwesima ninkiro mwana tago soka kuru skuru aende isi kuchi wachi manichiro egera in case of emergency abana abanyore ubutamiru woko soka kuna angato tu olibake usiku na angato jitu tu olibake mbacho konyoro mbasu kano bunu uyo ito basu kuchie kira abana tate bono ni intu skuru wate discipline mwana asita ya weta na mwana asita ya gosokera mpaka tu amwigurire tari cera
2: bono kure
4: cera no abantu bagusiyekero mpaka mwana nabwe cera cyo tena ha vungwa sasa bono mwana kure umwiburia kerawo na ebije nere gochi mukoko tyombo sibwane ndomera ndina ya somewhere ebije nere gochi mukoko sibwane ni wadiro sikuwirire to mwana ya ire domu bono kuri yoro mwana u utama eti moyale aga sambirete aga kwete aga tamita karuko bongo yani ekine genteke kongu nandake kongu mugusitu tanyare kukwanera ki principle keji zukuru busi yengima na kenye yengima balibate gara teri tangase hindi chitaku kukwana kamora anje kimatroni mutoka sabana baito bakurara kidomu cyabayitse nande gucagara rero sukuru ende yose taro sita diriso mwana ara cyaro kasoke ero si dirisha asabana baito bagoteruka bigana tabanyoro ro bawuri buri babetete kubwa kwigu mwana itokure bya mwana mugo timbo ate mangera ro digito man ana kogero mwana wa Paris kurubukira
2: okay ti dakta tere komena nyatwe tinsa isano naibere
5: Irumo subati ni gabwa tendoto. Endoto yogo kina, yokorera, yogo tiga mabarato, yokorosie nibo. Eka rumo subati yago kina, e familia ni gego kina, na e amate kogenda busio. Aya igonzi ni gago chaka, numo buata ni wichibese. Uyo buato kwege na ase chindoto chiao, na kogokonya uchi ikirania.
1: Fanikisha, kubasira abasubati wetera asa maoro kererio, amo nobo konyi wichibesa. Chaka isabali yao ya fanikisha, asuru sagia ronda ruwensi rubengi ya Equity prorange na ye.

Chemanyi Mogosoro na mocho kururi wokinyi. Chemanyi Mogosoro abantu bari bari kimanyi kimanyi gose kwanya kutaranya ro munto akari kokwana mangana ngwe kya mangana munto akari kokwana nakyara mangana yayi munto abatengu manyete onya ro munto akomoka kwatengu manyete inche a ngwe manyete no munto chega igona akakodri merimo agaso kubatoranga ya kodri merimo bantu kya bera mana baro kokwana ibinte binga batenye na bera sikete na sikete na sikete na sikete kozo ko munto akokwana igoro bunanga kya bwa aros tibia sala kwa tebesa nakya bata connections mamuiro kene matanga mutu kabat connections mutu takasisi nili mutu kabat kari kero mena kubori nga nkonya weli bumbi nkonya we fair kuma kubori nga ai wa geto giri kuma tukonya kana mutu akwe live tumenya so kwali we chigali chai kuma kubori nga ndi chigali chai ko chiali ngi chita kubulia ekera kwa toli le mane binte bia ko ne bon abanke mani omuntu munya bono ko so kubori nga nga yende biwa kabi kwani le biri chikole bo kije kene wasa sama no kabi tabiche tabijina masama ni masama ni malito Mani Mogosoro.

0: Ega liga tiga waya kante gendo nga bune kiko Eka gendo motara ime kabisa lendo lakini nyasaya ganja Aba antuwa kababu ya Hey Gongor kwa Vincent Babu morobeli nene tabanania Karibu sana so morobeli nene tabanania Lituke ligari aramisi chitaliki chile merongebele naisano naisato Ea matuka atika ili atato iga Omotinyo yigo gendo motimoko Ituko liyanki juma Juma mosu na juma pili toko romotinyi Tocha ako motinyo sita Yani tuikubo kataka tibu mwaka Kwenye kwa buwate mirobeli gete kwa rako koro mwako yiga Manyanga ni gotika leti Emetinyi ndi etano na mwako kole mirobeli yiyo Mini waelomu anjomu watakele karibu wa somu Rubilibu ya ntabadani Nari tukuli goro nari Nga nga iga sa ulituwa Nga tukuli moti moko kidogo Lakini nyasaye buka nchile Natu ikire ga iga Eline tokora alia Agotoga nilia tokole 0724256504 Nere nambo wake simi Namba inamba ya wangina 0733332236 Nere namba ya wagaka Basacha vonsi P Nere namba mogu waka Aga gato Soge na nitomanya ngakiri tukuli ya chakina Kiriko jiko era Magoroba ya lera banta bange wabugata magomba mange Habana bakwa eskuru ya utumishi academy Obo tukobo kira lero Magomba mange sana kuchia se Chia amate chirichonsi ipi Habana balibanya natumwa pasaka nungari Chinse mochia utumishi academy gari Poleni sana Habana wetani habana ikumino Anabatano nomo Nabo babe tenga baralire Asinge nchu yomolero which was very bad Obo roba nene sana Maminister which semina ikagari Omosike Julius Migos Yogamba Omosike Murkomen Nena ikagari Erinde baru jumbe Erikegima Lakini tigango tosavire Chia mate chirichonsi pinga pole sana Kobuwate kana nogo sila kuwa banchu Oba ino Igonga NC yetu ya Kenya Nabira mona inwe Na intubune kisa FM Tuwarule ngore yetu ya bende Dixon ya ogucha Ayie chakoro kangemi na akoro dile Omu iwa waba Omu iwa waba kinami Na mama watoto Faith Agote vanga tigango baso imeje ntabadania Baba Kerubo, Virundu Mama Helen Gesare Tata Moranga lide nyaboke Mokokoti Nyangalesi Victor Mondo Miyenda Salome Onyoni Amone timu embo kegima begete gabuo Paul Nyabuto aka Boyman kuruwa nyakembe nega Ninyabi sese Na ina akoro lide gabu kegima Asomuro bilibuye ntabanania 0724256504 Legesa
1: Elabu
0: Eee
1: Wede mwana wana
0: Wede mwana wana wana kuri buya
1: Ntabanani biye kwa kukete
0: Eee
1: Ntabanani siyabo siya nga nyaganja
0: Yes
1: Kama kwa hitoka mbana, ini kami nge mjiga tuwa wadu nye mira kaunt, chairman ya yeti radio, chairman of this Rams ya Kenneth Strong. Ila kye, nungu wajita wa kama kyo kaneke.
0: Ngele kye ke?
1: Uko tulele maege niya keri ya 70s.
0: Igo.
1: Uko tulele kende vya wevi kore vili wa macho ke?
0: Igo.
1: Watu ino jana, jiwa da tonti kere kendo kero kere kya mosiara.
0: Mosiara, ega ya otuori.
1: Ya kera ke.
0: Iii.
1: Ndiye
0: bana.
1: Una bona atara go tia nya para ko etu. Ndiye go gura na kunya para ko etu ka ga iga.
0: Eh.
1: No ado ke tege sa kata renta ne kata vini senti ba aki tango para moro re.
0: Anya sa na cha anja to kumia. Ndai ta ba sa go kumia.
1: Oyo no etre ma ku ko se se de mu kur ma ko ange ne na sar ma de mu do ne na ku ta sar ne ngana ngani ya gire cha ba etre abu na ro da ne ri tu ro mu ta da mwali ko ba de na ki.
0: Neto aqui é o Yangre.
1: A de querer engenhar eu? Mas nem quando querer agora ele nem quando não terá mamãe. Bah, quando é dia mané é direito. O meu gato é o que vou ter agora. Para mostrar para muitos não terá milhão de para nem acabar.
0: Asante sana. Na ande você angoga abu? Você angoga abu? ELCK. Yobosi yango ELCK gabu ntochitoba ngama ngana abu ichimo divano liriye njuma pirie yebono njuma pirie yiga na toko na kuchia alikiru yobosi yango gabu ELCK abagendi baito do toko karabu dande itokarekira se weekend yiga no tokareke biri ko juma mosi jumapiri na watu karebo siyango gari ELCK niti maite bobe ndote nga na watu karebo siyango gari mwebirania na kiri bo siyango ELCK jumapiri na watu karabo hey hello
2: hey
0: babu hey
2: wairire
0: wairire wia
2: wairire aranya kuru kunti ya mta yangu
0: hey
2: nakikuwa kikuwa na kujanya yangu uru kwa kakirawa
0: hey
2: Eh, bana.
0: Eh, bana.